dahil sa aming checkwork na takip pakarim. Ay, di patafos at ko'y ko'y Diyos di inyikoy ko naman papa. At yung lapalay ko pa sa Senyor, gasya'y kibendisyon ni Diyos di situay ko sa Senyor kamas kay tatay-tay patsipakaripi. Amang kumuy ko'y ta Diyos nila ay. Senyor kamas, Senyor ko'y kikunata sa Senyor, kuy alikong ki papa. Ay, lo'y kunapirak tarikong ko Diyos di. Ay, chikas ko na pwede kasyang papa Diyos ni. Ikaw ay ko na nesisitan, taytay, kapakuya ko ni kita. Benisyon ni kita, taytay. Aon sa aming chay ko na ikit ka usay ko na ta, papa. Inin ko paking niya pangapulito mo na siyang ko, papa. Kalipat chakuita mo na ang taytay. Si kalipayas ka kasyang ko aking kapitay. Senyor, imay man ang manalim ko na katilis kang papa. Hindi ko pa'y ko naman ta Diyos ni warmit karit sa aming jay ko'y pakal Diyos ni. Siyas papa Diyos tayo talay ko sa inyo. Hindi ko ko'y ko papapay ko napak Diyos ni. Hindi ko ay ko takpapapali ko sa kay ko tapos santo santo siya Diyos ni ko. At hindi ako magkangki. Nakok magkangki papa Diyos ni. Ang Senyor may kawai ko na tapos kong kangki. Chino na ko nalang kong karoy ko Diyos ni. Natay tayo ali ko'y kukut sa inyo. Muspa na ko nalas kay kitapas. Senyor, at inikipin, Senyor, kasyang papa, tukoy paskaw sa iyo. Ikipin kasyang taytay, lapalaro na masikipas. Kung kaya di ko, inikoy ko na tatay. May hindi kaya pakar Diyos ni ikay, kang kang mas koy ko na tapap. Di imata nasisitay ko, kamay koy ko ang gigo. Ang sanyo mayak na ikaw, baka kasyang yachachiway ko, sangkoy ko, munchuray ko, Diyos ni. Ang celestial, yachachiway ko, papa niya, pampurita, inikipi purita, Senyor. Kung kusong ko kayo, kuchuya ko yung Papa Diyos ni. Ay man ang challenge kayo ko tayo talay. Senyor, may manapay pispantarok mo kayo ko sa inyo Diyos ni. Yes, Papa, kuya ko niki makap igualyan ki ko ko ikunata. Celestial kalipad siya churi ikunato si ikunat kayo pa kalip Diyos ni. Senyor, yanapay ko ipapa maya ko ipi. Kalipad siya inipi Diyos ni. Ikaw ikaw ng taytay, nisisitaan ko sa nga na panikita ko yung nikita. Kaya sungko ko na tupay ko Diyos ni, di pa siya ituloy ko na sa, ikat papa, kawarin yung pisigal pagkakusuhay ko na Diyos. Nakaan siya papa Diyos ni, chikang takan si taytay. Kaya kawarin na yung pakikakusuhay ko papa Diyos ni. Pari ikaw sa ikaw na, manakaan siya taytay, chikang takan pinita siya. Señor Dios, di por favor, kain po ni taytay, son ko kuna ta cambie, tigray, kakang muna ko son ko yung hoy kuna ka chong ko. Sinay na tak papa, aklap ka siya tig, taytay, tariman ki ko, kutamong ki kail papa chama. Nila aklap isi iyi ni yukta. Manta kung aking kuna ta karop ka siya, taytay. Ay lagi ko yung chikang ka taytay, aklap at senyor, ang tariman ki hoy ki kuna ta Dios ni. O Diyos ni isa ka mapunan na ito tayo tayo kay kinapig taliwan na ikot ta Diyos. Ang kampingi ko siya akta, ipalayo akta, tiyasong ko yukta papa Diyos ni, por favor. Kaya ko ikikapaka Diyos ni, ipatya ikuhay ko, kanapa ikuhay ko Diyos ni, are celestial Diyos tayo tayo. Hindi ko pa aling kakuni siya song ko kasi sa kapapa, por favor balik ko ikikuhay ko natin. Pwede ko'y Senyor, familia ikot, o ikot ta Senyor. Ito ito ko'y itapapayan na ba ikuhay ko Diyos. Sa celestial, ama po ni Senyor, kukuhang kikot sa Diyos ni, o ikot na taka. Kung marawa sa kay ko, Senyor, kang pakinakacho. Kung sa kay ko, pas taytay, liyang ka sa kay ko, pas Diyos ni. Kung taytay, kang silbi ko ni ikot tapos papa. Kaya tiyoy ko sa kumanda niyang kaita papa, Diyos, kang pakinakacho. Jesus, Diyos mio. Pastor Piloso, niyo taytay ko may ikos ko kay pakarpe. Niyo Diyos ni, sa mga chikay wairo si ko na tapas Diyos ni. Sa papa makikumam churay kong ki papa Diyos ni. Niyo na promisay ko na suntan ki papa. Kikipikas ang taytay kay wairo si ko na papa. Di faltang mo bensyon ko na pas kamang churay kamang ki papa. Patak Diyos ni, koripas kolakipas Diyos ni. Dalay suya ko yung kanilapi Diyos ni. Mam Senyor, apitimoy ko Diyos ni Papa. Sabi sa Senyor, manakam siya gwita siya ikon si Papa. Ipupas kay ko. Senyor, liakilis ka pas kay ko. Imatarawasong ay katarawasong Diyos ni Nispa. Ipakakrik ko siyang kitak taytay. O siyang kitak taytay. Kantak sa Senyor, siya ipik ka siyang kitak. Kaya mam, apitimoy ko sa Senyor, tukoy kay ko nata. Hindi siku sa aming chay ko wala si kunata. Imapak mo na si tayo kwan siya ni kunata. Kamang taytay at siya hindi niya papa Diyos ni. Kamila taytay siya ay kamuyo ay kunasong